Nabay na jam ko vahu himo minute daw ng suba update po. Guna to ko ang patawadan insan po kumali di azud to kakal po. Miyampay lago day da babazan. Kinungo da hozo sang kotoon daw ng suba tadaw ko himo ko opo dam duvo diti Wuhan ko onom duvo ngay bu duvo pa naman om. Paintanto na pala kivala ti di tupinay di mamaso na da manginom di tahahasu baka niya. It do dos doy radio dia zoom nyampai do makin ngau diti hozo sang keton kota wadan insan po kumade di zu sokodo nga video zu hansan do ohis nga biginavo do makin ngau diti hozo do sang keton paintanto na pala kapagovit do pemuan daman di gugulu hai diti kibada tiro na fazan kibada tiro pemuan daman di tavasi do sangyan do kongo diti hozo do sangkaton kani ito pinay ko mga kumata ko diti hozo do sumusut diti hozo matadi Rita Mojilis ikum kuda mamanaw sutanan hozo matadi Peter Gom koguhi zo ivago om nagi hozo matadi Lucy Lim nung ay soko det kasahimban bos kadazan na ikot vinasi aswaw tomoy mo.

Kana tapi nak ngavi tohu hozo nongol toko hozo mentadi Rita Mojilis ikum kuda memanau hozo mentadi Peter Gom koguhi zo ivago om lagi hozo mentadi Lucy Lim nung aisoko midogo bit toko de jam ka vahu opodom sizam minute do nung sub update pogon toko om kuang hobi do opodom iso minute potoko dai da babazan makin ko diti hozo song kotau tapi naiko pengko po ketahuan insan po kumade diozu tu tomai mo mungkin ngau liti ko sa himbahan no boss kada zan ma paintan tu na po da iiso na dai pamaguna ni ti tapi naiko om ta ko paihan ikot po jam ka vahu tong pon minute do nung suba bom ongo ta ko witi abal tonibo om namot dino kinang ta ko witi tahu hozo tovi mentak ni ti ababazan kinang ngau hozo sang katon tapi naiko hozo mentadi mini inus nombo indadon ku hozo mentadi Vincent Jubilee Luo do Ginavo om nagi hozo mentadi Jaikun Inu Iziau manangku om ketawanan san po do minakinongau di tiap babazan makinongau do hozo do songkotoun om ongo bago diozo ababazan mikaditi do tikit tadaw ko himo ko timpun do jam ko 2 tong 4 minute do nung suvab gisom do jam ko vahu tong 4 minute do nung suvab tapi naikau

Ya to na nga bilo na jam ko bahu apat ngopod minute daw nung sa update po gunot ako om tumihang bus ko dahil ako sa imban o boss kada zaniti pahing ko ba katawanan insan po kumanday di yozu tukakal po makinang ulit ko sa imban o boss kada zan gisom do do bay na diti om gisom daw pupusan do jam ko si zam do nung sa subab om katawanan insan po niyampay dago dahil ako sa imban o boss kada zan om tumihang bus do mamahis di yozu niyampay diti hozo do sumusu diti hozo matadi Natasha Avictus Lajuta kantakan dahit piu pesan sutanan hozo matadi Popo Aisoda Picau Santo om nagi hozo matadi Matilda Mojiun Agung Agung Kuyu dahit kesimpan bos kadasan ikut binasi suau tomai mo.

Ya, terpengar dengan Vinkan Hozom tadi, Matilda Mojun, Agung-Agung Kuyu, Milagabit Tako, The Jam, Kavahu, Himang Panamapat, Minit, Daudong Sofa Update, Pogo na Tako, Om Timpo na Tako, Dahil ako sa Himbando, Boss Kadazan, Itita Panay Kong, Mavi-Avi, Om Manop, Gonop, na di, Om Katawadan, Insan po, Kumade, Di Yesus, Savi-Avi, To, Minangovang, Da, Minakinangaw, Dago, Dahil ako sa Himbando, Boss Kadazan, Mantan po dati, Di Jam, Kapatungupan, Minit, Da, Minsu Suvab, Om gisom na da napupusan iti ko sa himbaan ito ko da jam ko si zam da nung sabap kya kapinay ko Om ahisan ko izi da hozo da tovi mantak da ko sa himbaan ito ko da nung sabap diti hozo matadi madius joponi gaman duak kaditi Om mantana diha om da diti pwede gisom ako sa himbaan ito ko katawadan insan po kumade di yozo Om tabi pibabasan mantado ko DJ Pete om dayin ako pungavi da namot bye bye.

Papagkat ka man kirang takaw para dua perimbayon, lakin takro papagkat takaw ti rimbayon tari Arno Ambatik na nulisan ra inggalan on lakin takre ra Sida John malupusan nyo rimbayon ondo pinili ri Marliana Siman ondo nampili ra rimbayon tari Jinar Bonong Lisangon Mantuliar.

Kapis terangan na tatuang tap na ikaw, kapis terangan di kayo, dit, makinang ay timpo di ti. Isan pa kawagu tatuang di ti, tatuang tarao ko lima, kahapadam dua datulan ka anam, dua na ribu dua na hapadam anam, magisalot ako kawagu, maya di ti, kasalimbahan, baras susun. Alam sanda tinong, ako na pala itimpo di ti, nga ang susunang. Lalabi na itimpo di ti, to, di tala, ay susunapan ba na, nakarasam-rasam kuya, sabaw kasari rasam, kumadit har nagi pipira kinayanan dit ngliudan nga entang-entangani kya alasan dadat makinong ako daham yang pai ditit kasalimbahan baras dusun gisam di jam ko hapdam dua da tangatuang iti papirang ko dapat ama da sining da tatuang iti to inga at artis da titi studio sa kanungan ako di kayo ang balutan ako di kayo gisam da jam ko hapdam dua kya. Posiko dumaring sto makinangod di ka sa limbahan barususun. Ami Zebia Gimbun, posiko nagi to makinangaw. Itponimpunan pa parang kulikay sinding pamalihis at ginawa.

Pansin ko rin kayo ito, masa para makilang ako, papalamusakan ko kayo dahil sinding pamalis at ginawa. Iti sinding kawagaman tadi, Edward Tunday.

setia mapat na hubad minito tatuang. Hilo sa barong, kapisara nga DJ po niya gasinding di Raymond Gantit. Magat naging mitangkiyad ka daw nga intangan po na harap po tisinigam po niyan ko kya hila sa barong po sikaw to miyampay daho Salina Stipile kantala kapis na nga dito tuwang ni Jeff Locke kapis na nga nga kumadya Salina po sikaw nga gito makinangaw I Wow FM kanti sanong tutuang ni Jeff Lo kasi nang tutuang lagi kumadi apa si ko Abi Wanda Veronica sanong tutuang ni Jeff Lo kasi nang tutuang lagi Wanda Kihoy oligang ko biya kari Wow FM ya apa si ko na tu makinangaw Abi Sagiati Jimri kakantala Jim Ryan Raymond kakanta Ako sang ora kakita la tulisan sanang tatuang kia DJ ka sanang tatuang lagi Pansikaw na to miyampai dah Maya diti keselimbahan berustusun Abi Yami Hai DJ Flo nuno kabar no Lahid ko na daw na kaulay ki kadaw Ya alay daw ko daw na kaulay harakasari dua tulan ko da pengundarang kya nakasuti ako kya dua tulan kaulay lagi di kagubay na posiko to makidangaw Ami Hakim oh magkiyunin siling nga malayo kya te ako di pa po ni siling malayo kya Ami Mary Ondon kapisalangan na tatuang ka daw kapisalangan lagi kumadya posiko Ami Pencinta Kuching Usanang tatuang DJ ka, usanang tatuang lagi kumadiya. Gumuna tungaw no? Pancinta ko ching. Abi Slons. Hello DJ Flo. Kapisarangan tatuang kadawaditi. Hello lagi kumadiya.

Ba ang paparang ko kawaguri kayo na sinding pamalihi sa ginawa. Di sinding kawag man tadi Rosario Bianis Reitanda Osamuludan. Osamuludan.

Pwede siguro kayo dito mas tapos at makidangoy din po dito, makidangoy dito sa limbahan. Baros na sin, alam saan da, alis, or, nalisam na rahihan ko, nakurangod at sining-sining dito, pinaba, uli ko gisam, at itim po tikya. Kada ko po, thank you, daha, makidangoy dito, gisam da jam, kahapunam duha, datang atong. Sabi na ko, yung gisaman, papagirat dot socio-economy at magiging labas kakalayan, kilambusan dot papaburo, maya pamagunaan teknologi kawago, maya dot sektor pamutalaman. Karalan ni dila, kapangukab kasiwatan ekonomi wago, bakal ka papengkawas dot productivity magiging na kainan, lalabi na kainan panang sakit. Maya dot pinggisaman nila, itutumanod, ano dot kakamot pamutanaman dit lawid o sanang muntok papatimpun dot project hydroponic id kainan nga widyala tila pa nga muntok dot id project kapeng kawasan ekonomi magigyan maya dot pamutanaman dot kawago id nakapanaw id kampung Pinipi Lanastok pinahimagan di Dato Ate Joseph Kurup saya ke temanu dot pinsinglan padanaman penaguangan dan sistem itu temanut nga antangan lagi itpilitan dot onam gisam ho padam dua tulan muntuk papatantu projek kagampot hantelan dit pinatatap muntuk hantelan papaingkayad pamintanaman don kawago papaingkawas panikidan takan tahata it senang saya ke papalabus lebih agumu mengindapud pamintanaman. Osamak na talo na hapag tutumanin mantan lima kampung terminando dot program bila MMSUK jam kahapadam du ako madap nagi nung osanang not line telephone kadaw ponsi ko na MM may dumaring sakawago ponsi ko na mahal di gatang gatabay na kadaw iya rinot osanang kya dumaring tu naka insawat-sawat at gatang dot gata. Abi din kawago sinding kampung Tinutuan Ranau Salahuddin Limbangan kadaw abi Matius Kasun kawago nakurati tu osadu karangahan dilot sinding DJ kadaw ako din nakoylo nakurutu ingka Abi Kiang, osanang tatuan di Jeff Law, kasanang tatuan lagi kumadia Kiang, posika tu makinang au. Abi CEO Mistin kadau. Hai di Jeff Law, dugi tajuk sening di Tinu di kadau. Inapa Tinu di ga sening di Sitim Bandaran. Sikul ku guas gata kadau.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Jam ko padamis na minute na tatuang. Abidi kabailan dat ka ngayon tawan mantok lo telah suap ka padam talo datulan ka alam 2022 mantok lo it panang kasaban ribut patir at itpipirat kinayanan it panang sakit sasadapan nga ingka nagi maribut am nagi mamaganit at itpipirat kinayanan dat panang hila sakit tatuang rumasam at itpipirat kinayanan nagiid panang sakit kamayan dat swab na pa nga malinggarud kamayan ko na pa nga ribut patir at itpipira kinayanan id kayanan panang sakit lilang sunong patiraw swab babos ta siriba 23 darja Celsius babos ta laso na po nga 35 darja Celsius. I Eliza take isekala Rimima kakantala. Hi DJ Flo, sedang tatuang salam tabi kumadab na iku it katutunda ha Pansiko DJ kakab serangan lagi kumadia Pansiko Abi Norina, hi DJ sedang tatuang kalau diti hi lagi Norina Abi Halima I seliwan akupat nawicas telepon ko kadaw aday kaya Pansiko na Halima Abi badang bagang selang gya kepia sinding nu Matius Kasun Ponsiko kadau Abi Rosalis hello DJ ka hello lagi Ustaz B asalon tatuan DJ Floyd das

Makinang ako kawag na sinding. Iti sinimantari Randy, reta nakapitan kiyad.

Aradio na hapat binit po papasan iti kasalibahan barustusun. Pasti ko Maria Johan nakadap na ngay paminat bola kya? Hello. Ya, madap na matong ay kya Maria to tumungagya da jam katulog misiswabit eh. Mintang dot main bola. Canada misap dot Bosnia Herzegovina. I Florida Losabom Laurentius kapisilangan tatuang DJ Flo kasi ko kadaw diti bukah pedi kanti ya senang tatuang DJ apa instalan kembalutan alidas takono dati kita daw tumbayan ko paponi iti sending iti sending manta di ready badang dapat di pagulupaya.

0: lalaing na laing rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra puliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra arrayan am arwol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalay-lalay.
1: Ariro, diro naming. Ta, bayang sukan, kasusukan. Ma, poyo. Apit po ga.
2: Oko tukulut. Muay nga halani do pasisimbol lepas sila rumos nga kulut.
1: Guguangon bagu kieu gitu. Hai.
2: Hai no. Guguangon bagu kapamazam nakabahu itu kulut. Lahir nunga itu kaya kasau-sau. Itu ngaraman turay no. Kapa kalulu animbo. Amak ko ya keliwa palating rawat ratu. Mbah, kamu kulut. Meta kapasisimbol.
1: Ayaming, ilayi gainan ko to. Mataki ali ako ang pusan. Ala, mangintawang raliliyot no. Magitanom pa na, sanaman niyak inyo. Mabanat niyak tulang. Kumut tapas niyak rasang numingkwal.
2: Hino kono po uman mukulot. May akupi mo to kulot. Suang gula sinangan mo. Sampiru yak ngayon to rasanduk nukte to gula to nga kulot.
1: Iyaming. Ining kurangan kunyo gula no. No, gitio dirunti. Inumo rio malasu akpo yo.
2: Paing kunangan yak yun kulut. Aman no.
1: Opko para kupi.
2: Hey. Ba kulut, kapi oke angas ko maya moy pasisimbol.
1: Susuap-susua bakla maya aku.
2: Opko tukulut mbah. Akayak puno ruo mo sa loraw-raw ito, pahisimbol.
1: Akay? O sa'yo po yo?
2: Akay lo rin mimi. Ang kuliman rin mimi rapat, tulisangon, no?
1: Ala, ala, ala. Maya akula. Inani akom, ralin ako po.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapag di ko niya, bono dito daminda na jam ko pod na niti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mamuguno zodok litas hindi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diya, zo. Ahad ko nang minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa isi kayo minandad diyaw diti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do, sunod ko. Mugot na kita mamuguno isi kayo kulitas hindi.
3: Kada ko hodong bo, nabobo hodong kulita itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ay hodong bo, bo na po italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dakanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagabasan, kapungodi.
1: Ano vagu? Agumo na ko zo pangimbahasan no. Bah! Ano ba gwinda doon no? Ano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: ang sinigang ako, okay?
1: Kanaw sumasaw to ko ba'y no?
2: Pagkinaw ko sa libang boss karazan, tikid taraw. Jam ka pataho pa minit, gisom jam ko si zamo daw masubab.
3: Naikot, Vinasi.
4: Naikot, Vinasi.

0: Lahan min kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik koiso sumbu. Bisa kon sumbu idhivang di augunon. Kiva tuhun mo bos do o sikap ombak o sumbu nung sa saw pekiton om pisakon. Iso lahan do umivad mantad antakan itinopo nga putontuan kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo. Nung aw mo maguno do hivang na kumoy dasom sanjam nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam nga pohogos son pengikit. Makang lotilik koduvo. Kaban poposagit. Kadada sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung maghano ko do babalang do itsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo'y do aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit itsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal na pindaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga na po na papayinkavas kapamagunan binakas latilik gisom apod piatus. Lati din no, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamugunan, binakas lotilik. Makang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit binakas lotilik, sangyan mo maguno da kili lotilik. Kaysa, patontuwa no, da painpano o kili din no, paghuhuy da pahasuan. Kahasu po ovaig din no, o paswangon no, dahil palas. Iti paintanto no, da kapangin kuang, da asasaw mo maguno da kili lotilik. Ha, sangyan na kano tako mga wang do ko pamagunan binakas lotilik bil lotilik tako nga akuang balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popyon. Iso abal di tabasi, honey?

Mamuhan o pusok, tay stress niyang pay aba. O pusok pumusaban na po, nga opyo manan na tinan, pumumusaw na kumarid o nunaw po kasimbanon. Tanda nga vi na o pusok, na indaman o zan, o luahan tuhu, o binhodong, o bintumongom, aw obohong o todok, aw ogod na makan, koy man i osiyaw. No kuwa tu o pusok ko, kumasandi na indaman kinabas o kahansanan, paganakan, kumahingkangan na ipisasaban, kusinan o kinatakan di pabuhu, pakalajan, na indaman o kumukalajan, ay sa pitunudan, miyang paitambahot kalajan. So ngayon humadong ko, ono itapatot naman, tumonong, mamuabota humahom o sanadan na pupuhumbus, itutunay ng tadonon kadangan no, nung aw kakano mangantok do ko zuzubo, pasi nagi do magidu manangkibos, miyang paipaganakan to itambahot. Tanuda na kalalahan na liti, manang katahuad, mamuabot tawawasi, pato nang ang pamusawan, sumambayan, mundong ang makipugus, makinangal music, mangintuangis, mamusatinan, o mamusaw di tangawasi.

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makiano siya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka makiano kapayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakataak no kapayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko. To, aw ko on do, minumbul account ko.
1: Avasi na nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko do ho-ho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Poto don tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko ka kada va usin mitunoy. No koutang ko do kad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hi, mo gun samang na po.

0: Chan.
1: Hi, Esther.
2: Sunguhon ka na? Nambot ang bahot no?
1: Sunguhon sa bodeti. Namot mong basa klatas abal.
2: Oh, kabasa zo mikaw itoning no?
1: Oh, mikaw no?
2: Wah, opo eh, ka naging mong basa klatas abal diti.
1: Mositi no? O gumukobos yan i-ano do tokaw sa ngayon mong basa.
2: Taiga, nung izo no po, gugulan zo mong basa klatas abal. Anangan zo pamintong abal ipo sa himbon i-television.
1: Mong basa klatas abal, aw mati may gamintong abal i-television o Esther.
2: Sabab?
1: Sabab, abal ipo sa himbon i-television, kabasa intangan toko doy timpu pointan tuno po om aw o hit mahik nga nung mambasa toko kalatas abal kabasa toko mambasa dino namot minum it kaday takanon idhamin om kinoizonon kololaizan bagu kobosyan do kalatas abal iti kabasa do minggu guhi do basaon sundung tu kalatas abal libayno kunyam toy ko paguhudino om ogumu kopayhan ikiguno anu do toko
2: oh abasi ino chon nung ingkano po misingu baso di do mambasa kalatas abal iti
1: otopot no Esther hobi ginumo basaon toko hobi ginumo toyhan om kopayhan i anu do toko.

0: miaga ko'y katutun so diyaw. Eh, lumungso no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka laja dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ika vavago na ginintutunan ko'y internet. Daw pinapain tutun ka laja di ho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, agung mo na ginagaw nga vitano dito.
1: Aw bo, iti abeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanu doga mo gavit. Kadaw, gaw mo tok dogo. Nonuan zuvago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nuhong ko na dati dito. Dodi zon ko doga mo gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong, pingat-ingat miampai kepelokuan, mana kontungan tegumu id internet. Kada doodong, kisom adadi mogogovit dadah, toy kaladai dadah. Pason diti, mantat kementerian habus pogun.

Ya tapi kong avi nong toko hoso di pamay na di hoso tadi pita bas kapamahavan sa avi kumuhakan. Tadi yung mga kapipusian din saan pa kung madadi aso dahil nang buko no pagtanod. Makina nga daw kasi ba na toko doong sabab dito doong sabab talaw ko anam na rin ko na hansan lavasi tapi mo na nahidas tapi mo na nagufang daw ano no po o tapapanasan. Makatawanan kumada to pinayngavi mamaso naging makinangaw masa do Facebook do Sabab FM om nagi TikTok do Sabab VFM jadi sabay komentado radio ong nagi masa do RTM click kasayimbaan na to ko dito eh tabi ko ngavi kanong mamuhis wago na ginapom yung pati hot so mantadi.

Kapibasihan ang sebab kemana dia su. Iga tatano dati mo kinang oras sembah na tako dong sebab itik ya. Jadi hazo nong oras tako di babay na di hazo tadi Clarice Vitinilo Jibin joget kahangadan. Auna hay daikot na timpura kangan dia su balid pagun jam ko nom tong pod minute dong sebabay na. Jadi kakal pa tako mo mohi sa ginavo kana bago mo kinang oras hazo siga kadi Milon Goyi Izyaw no pihi ko kadi Clarence Monsigil kasaimban boss kadasan ikot binasi oswaw tamay mo.

Kapivasian tabi Malaysia Madani. Baina kinongo iti abal mantad Sabah VFM pambuson ku isawi Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna pang atuhu da abal.

Tapi nak kong avik variety sok pehan song hamin i notai mo dagai. Miti na pong anambit dagay manta di Andrew Buatin da mantad taman putatan baru. Papayho da minirupagun i Martin Buatin Blandong di jam kwaiso apat ngapadamapat minit dong adaw di koniab tadaw kohimo kooprom duvo di tibuhan koonom dadayho id taman union putatan. Mantad no ko yadan iti do manu di papayho di Banus Tuzan id Sandakan sinakagon samat sinakagon ginsukod do id nambonopo ainsat nan tabinay walis kinovangan no gingawi do id sadu id samok tuha sa konotinan di tangotiyagak Martin Buatin Blandong do ontok tadaw koduvo ko padamanom ditibuhan konom dadayho id kabangan di Empire Paradise Christian Memorial Park Kota Kinabalu nga paguhi diho viton pahaid o tinan ditong tiagak dadayho id panambasangan Stella Maris Tanjung Aru da jam ko padamiso dong subab

Moy da at hinastan ka sa Diyos, sugot ako. Kapayhan sang hamin na paliting ang nabitagay manta di Andrew Buatin damantad taman putatan baru. Papayho na minidupagun i Martin Buatin Blandong di jam kaiso apat nga pada mapat minit do nga daw di kaniyab tadaw kahimo ko pram duvo di tibuhan ko onom doday ho i Taman Union Putatan. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do di Banus Tuzan id Sandakan sinakagon samat om sinakagon ginsukod doid na bonopo o minsan ang tabinay walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok. Tuhos ako no tinandi tungotiyagak Martin Buatin Blandong do tadaw koduvo ko pero manom di tibuhan ko onom doday ho id kabangan di Empire Paradise Christian Memorial Park Kota Kinabalu nga paguhi ni Noviton Pahayd doid panambasangan Stella Maris Tanjung Aru do jam ko promiso dong suvab. Ingka kaniti kapayhan do swang hamin.

Pason ko iadan mantadagay doy Saba VFM ko sa himbaan bos kadasan kumado paginakan inotong kisadan na songhun ikupusan di hodi Hansan avakas ginavo tumugvang timpo ko iadan iti siyono mantadagay.

Muntok pa yung anis ito, may kong avi dabay na jam, konom, himong, apunang mapat minute na dito ang sabab dahil pag unta ko, ay kat jam, katu, tohong pod minute ng sabab na pang ako ng ako. Dahil so nga avi, pihil, tabi na yung avi, dahil kasi yung banda to quality, nga, o gumun na nakpamihi, o magumun na hasaw pa yung tonda. Muntok no, do pa nga anis ito, ay kat jam, katu, tohong pod minute ng sabab. O may kita may maaw ko ay aay tangan do isay minop isay minomihi do hasaw di kya ponisan ko na patu o gumo hasaw dadi man ko na padi pagi sususto na hasaw nga vidi na do ay kat jam katu tong pad minit ang sabab nga ay kat jam katu dong sababay na kombus ko iya kapayhan kakamoy no dihiya pihavanan mimbul sa savan vinon duwang ibu duwang padam onom ay kacham ka tu dong sababay na nga namot iho kano pahad mo hi sa ginawa kanom kinawat iho so ko ginawa no ko ginawa so diyaw kadi Timothy Edward Malitam.

Ya, tapi kau ngavi hozom no ngoro tak kodi bapai nadi. Hozom tadi klaru si panulam di Evelyn di bin api anda mendam ku izau. Tadi ya ma mika di nabos kudi tapi kau ngavi kambus kuti. Kau mau ido pihavanan mimbul sasavan FIFA sasavan Vinon duvang ibu duvang apa nama nama itu. Tadi nakapanau pihavanan mimbul id pihatan do Canada nogi itia Bosnia Herzegovina. Jadi nakapanaw pihavanan itu di jam katahu min susubab di bay no. Iti tinimungan apa ditinga id tinimungan id bogisan do B kaditi. Jadi min susubab di bay no nakapanaw iti. Jadi minamain minihavan is yaho diti id Stadium Toronto i stadium na paliti nga kano po pompos na kuang habi apat nga param himong ngay butuhun. Ginumu mo na nakadung do do fati ni mungan din na po da nakatinda po di bay na nga apat nga param tahong ngay bu duvo tuhun. Dali nakatingpun mimbul dino di jam katahu min susubab di bay na montok do gul nga vi di minit ko duvang pa dami sa nakatumpos do Bosnia isa gul maza di Jovo Lokic Canada na po nga nakahusi do isa gul wago di minute ko tu ang pa dami maza di Kyle Laurent dali mihano tapos ko nga vi kabasa ko do mintong do itiano pihabanan mimbul FIFA sa Savan Vinon duvang ibu duvang pa dami niti maza do RTM click maza do RTM click ingko no palahan ya zoom mintong dino maza do telepon pia vito vit patoy teko maza do computer ya zoom maza do TV nga kabasa nagi human RTM click mga download kamay di jadi kumada to pinay nga vi i niti naka download do it telepon pia vito vit ya ho kada hivay kiva may sumano nung aw na po kano nga mangan update dadi man update kamay di ay tanda update doid hiyana Google Play Store dia so kabasa ko na di mintong do pihavanan mimbul iti kanjul do tikita daw dadi tadaw bay no vago ay kot jam kasi sam dong suba bay no kanjul o pihavanan iti id pihatan iti USA om nagi Paraguay.

Tadi ha na, ano ti kapayhan tadi bo kakamoy na do pihavanan mimbul sa savan vinon duwang ibu duwang pa naman ina kanjul muntok tada bay na di jam katahu do minsa savab di bay na.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kalatya id zone o muhig kaysaon Sabah muntok mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Dimpoton din na po nga muntok bintong do umuhig o otonong tamoy mo o kinaisanon kaysaon Sabah. Muntok mong manimpot duduvan din no do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu o kivaza it piyahatan sa VIAVI agent. Kinapanuwi na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pimuhitan, o mangumuhig tuhon nga vi o Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Ya, tapi kong Avi, nungaw dito ko di, haso mantadi, Sofia Benjamin, tafan o hidang aw asadapan. Tadi damay na jam ko, 2 operam himo minita dong sebab dan pagun to ko, makapipasyan insan pang kumaday dia, so, gidkan sana na do, avasi da tamoy mo, o nuno po, o tugwangon dito ko po, umpus talaway na kya, sundong patu da aw tantu, o kalsofan da tafan, sumono do, magadaw, hasut talaw om tigog gido ahung bago om tigog daw masam dari hano ano no po man daw to kukumaw daw talaw bay no idahabos na hamin nga pisasaw ingato no nung nindaman hinasu nga gumawa na manginom daw vaig i vaig di tahidang kya vaig tabakas. Tadi baik tapuak. Tadi kumata pinay nga vi kivada kakalachawan day dahabos kada hivay do ano ni magkonfit do ano na po i kasudong do gunon bo day dahabos kivada ti di mamalan do mamanaw to sadu kada hivay do popahantop do hamin anong sakya da iso do tuhon day damin bo singyan do humabos manta damin. Kada hivay daw papahantop do titihion tika jinjila kamay di nagi wawasan ko si do tigog yung masamod tangus na tibago matihiban pagwid suang dahamin kya bahom kano mamahis na ginawom yung pay diti hoso hinugu misun hisun kadi Petrus Martin di anik tudol makatahuan ang tambahot kadi Cyril Moses Matingal
1: kisa panihinugu na may

Tapi kung abi dabay na jam ka tu tohong pod minit jam ka tu tohong pod miso minit dong sebab dai pog unta ko om kopi pasian dong sebab ku mata binai di katatano dati dong kinong ko sem ba na ko dong sebab diti dadi ya ma migani no bos kundi ko ni ko hoso pihi dato binai ngavi tadau bay no om o gumu om minamihi diti na ikot ginumu nga audi nai hanung avi ku do poponi o hoso ngavi atuhu ko ngavi o hoso pokunisan dia sudino kya givana gidati di au atuhu ko hoso pokunisan dia di tu hiana timpo do tako nga sanjam no mentok do ababasan diti jadi ponisan ko na po hoso ngavi diti om au ku oitanongan di pina mina mihi do hoso diti kaya tu popo dibuat ako daw timpo. Jadi mitya kapag ho tahu ho sa pagisusutanon ko daw popo ni kapag ho misampu ipagkinakan kadi Madius Joponi sutanon daw sa mulumul sa mandadiaw kadi Alicia Kulungan pun kasu kasigoy kadi Jack Mojikon. Sa iman boss kadasan nikot pinasi oswaw tamay mo.

Ay, tabi ko nga, Viam, tumiyang busta ko, doi, da, baba sanity, makinangot ko da ko so, o, pihi dia su, do, long so, abdite, dadi, hansan da, ong, o, dia su, ko so, nga, vi, pihi dia su, dino, do, taraw bay, no. Dadi, itia, ko so, sumusut, o, ko, niku. Hoso, tahu hoso vagoponison ko. Kapag huna pa nga, hoso man tadi Joannis Mansatil igitan to, i batos dito. Setunan do hoso di Masentius Magmajayng, hontog do tagung kalamasan. O giyum kalabaw kadi Benjamin Matanjang. Kasimban, boskadasan, nikot finasi, oswaw, tamay mo.

Ya, tapi kau ngavi tahu hasil nong orang tahu di babai nadi. Jadi ama kakal pada kau dari dua besan hasil pihi masa Facebook, kau lagi hasil masa pihi masa WhatsApp. Ang paguhi na poponyo sa dohoso pambusok pahay diti gatang na gatay pinahabos sa katinanan pamonan gata saba muntok taraw bayno nagi muntok taraw kaiso mikot kataho o kapuram taho diti buhan ko anom nagi kapuram himo diti buhan ko anom dari gatang do puhut gata na po nga sisam linggit sisam nga padam duwasin sa kilogram puhut gata sisam linggit sisam nga padam duwasin sa kilogram. Iti kapingan iaw no ub grade ko iso no po nga 4 linggit sisam nga param 2 sin sa kilogram. Kapingan iaw no ub grade ko iso 4 linggit sisam nga param 2 sin sa kilogram. Iti kapingan iaw no ub grade ko duwa no po nga 4 linggit o param 2 sin sa kilogram. Kapingan iaw no ub grade ko duwa 4 linggit o param 2 sin sa kilogram. Kantalan grade ko iso 4 linggit 2 nga padam tahusin sa kilogram. Grade ka duwa na po nga tahu linggit sisam nga padam 4 sin sa kilogram. Kantalan grade ko iso 4 linggit 2 nga padam tahusin sa kilogram. Grade ka duwa na po nga tahu linggit sisam nga padam 4 sin sa kilogram. Dali sikalap na po nga sa linggit o padam 4 sin sa kilogram. Sikalap selinggit apa nama patsin sa kilogram tadi tino o gatang do gata ipinahabos do katinanan pamunan gata saba muntok tadaw bay no tadaw konom ko perum tahu ditibuhan konom om nagi tadaw ko iso mikot ko perum himo ditibuhan konom duvong ay bu duvong apa dom onom tadi ya makakal to ko momohi sa ginavo kanom kinungo do hoso. Duwa sa misusut po nisan ko Raja Amrani tadaw diti kadi Stephanus Nyun insado mantad kayong basatan kadi Eugenie Omok.

Tanda ko na talaw mananuhod sa son binondo untuk ko pram apat buhan ko onom monikid ton. Hinatantulo ko tinanan kay dasan son binon WHO talaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumali mananuhod sa ang papayang kavasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapag yunuan za iaw mahig om naging manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon lupo ngay burung pram onom kapanandakan na san global diti tampuan ng dapogun Italy ipoin hongkod id Rome. Kiturban na panandakan diti do mamagatang di mananuhod sa umiampay susundi do mananuhod miampay auhuman sando nununuhusi montok manakaday kaydasan di mamaguno. Ij Sabah, umay mo kamantilan kaydasan Malaysia KKM maza unit panimungan sa hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE do magutin po kempen mananuhod sa mapanaw ij kinizanon kabazagan tuhun. Montok payahan pengganap kapasahumazag id blood bangko takinabalu tay hongkod sa Malaysia om kawasan nagi manahod sa muntok sosonguhun i otutunan datokaw.